0: imzuzu isithupha libumbeni ihora lesithathu emsakazweni uKhozi FM. Khozi FM luhamba phambili, ngikubingelele mlaleli ezintathakusa. Ngiyakubingelela namhlanje siqala ivike elisha kungumsomluko, ngithembeke ukuthi impela sonto yakhe kuphathe kahle, konke kuhambe kahle, khambele njengeyifiso zakho. Uma kuthi akuhambanga kahle uyazi ukuthi mase siqala ivike elisha, siqala ivike elisha ngamandla amasha. Kubingelele ngikwalimukele ohlelweni lwezolimo. Igama lami ngingulonda ngokwambatha isibongo, kanti ngizoba nawe kusukela manje ngo-3 kuze kuyoshayeke u-5 ekuseni. Ngithi kwena Xobela kufalaza mlimi, kanti ke sibonge kakhulu kumsizi wakwamaphumulo behleli nawe kusukela ngo-12 kwaze kwaba yimanje. Kunikeza uhlelo ethi ke dabulukusana. Kanjani ngomsombuluko zayo? Uma ngabe siqala nje usuku, siqala iviki, sizophinde futhi ke siqale ngaye umsizi uzobe khona. Ntokozo Mbambo yena engena ngaye namhlanje ethi onkosi yami. Kanti ke siqala iviki elisha, siqala ke inyanga entsha, inyanga yamadoda lapho sibungaza khona, siphinde futhi ke siqhakambise khona abantu besilisa. Abantu besilisa nje abakhona emphakathini, empilweni zethu, emkhakheni ehlukahlukene. So nathi ke la ohlelweni Xobela kufalaza mlimi sizothatha leli thuba leli siqhakambise ke bona, sibabungaza abantu besilisa abala emkhakheni ke wezolimo. Sixoxe nabo nje sizwe futhi nanokuthi umkhakha wezolimo ubaphethe kanjani. Sizokhuluma ke namhlanje nabo. Namhlanje ngizoba nezikhulumi nje zami ezimbili. Sokuqala uthi Msanqa Hadebe, uyena sokhuluma naye sizwe ukuthi ke ngabuki wenzani la kwezolimo, yipi project akabhizi ngayo. Sizwe nanothando lwakhe lwezolimo ukuthi ngabe laqala kanjani. Siphinde sikhulume no Dr. Siyabonga Madlala, naye sizwe ukuthi ke ngabe la ubhizi ngani emkhakheni wezolimo, nanokuthi nje imapha amathuba mhlawumbe asahlangane nawo, acabanga ukuthi ke nabanye abalimi bengawathola khona la kwezolimo. Siphinde futhi naye mhlawumbe asiphamaze ukugqugquzela umlimi oke abhekane nje naneyinkinga, kakhulukazi umlimi mhlawumbe wesilisa obhekana neyinkinga nje la ukukhulisa ibhizinisi lakhe, ngoba siyazi ukuthi ezolimo ziyibhizinisi. Sizwe ke ukuthi ke ngabe imapha ngempela ama opportunities akho nalana, nokuthi yena nje njengomuntu wesilisa ke ngabe iziphlamba ingqinamba akabhekane nazo, nokuthi usuku lakhe luma kanjani nje lapha e-office lakhe. Mangabe ukuthi use office sikhulume naye sizwe ukuthi njenge CEO iziphlamba ingqinamba akabhekane nazo, ebese deal kanjani futhi nazo, ukukhuthaza nje omunye umuntu wesilisa azizwe naye ukuthi ke akayedwa, akuyena yedwa obhekana futhi ke nezingqinamba. Njengenjalo lokho sikhona izindaba zabalimsizo yithola naye o Mr. Phineas Gumede. Namhlanje zobe khona kuba phakathi wayesizwe ukuthi ke ngabe ikubona kasiphathele noma ngabe ujwayele ukuba ingxenye yohlelo zokwazi ukuthi ke ubaphakathwayo ngumholi wenhlangano yabalimi le ezwenikazi Africa, yaziwa kakhulu ke nge-Pan African Farmers Association. Uyena namhlanje uzosinika izindaba zabalimi bese siyayivala siyiphetheke ngo-Mr. Nkosinathi Mpanza, uqhamuka ke eminyangweni wezolimo nokuthuthukisa kwezindawo zasemakhaya. Yena ke uzobe sisazisa nje ngokubaluleka kokunakekelwa kwempilo yemfuyo, i-primary animal health care. Sizwe ukuthi ke ngabe imfuyo yethu noma ke impilo yemfuyo uyosinakekela kanjani, ngabe bafuyi mhlambe kubaleke ngani ukuthi ke behlale benemithi, imithi lesingayibiza mhlambe ngokuthi ke usizo lokuqala, nokuthi kuhle siyilondoloze kanjani, nanokuthi kuphi futhi ke leyo mithi leyo yemfuyo. Mangabufuyile ke ungahlala nami ubeke nje indlebe yakho uzozwa ukuthi ke sinakekela kanjani impilo yemfuyo esikhathini samanje, futhi ke njengoba kusebusika nje ukuthi kuphi ongakwazi ukuthi kukusize, kuphi kona okungakulekelela ngalesikhathi leso ungagcina usunemfuyo mhlawumbe osoyiluza ngokuthi nje bekumakhaza, mhlawumbe awenzanga kahle, ujovanga kahle, uma ukuthi kumele ujove awuphakelanga ngendlela eyiyona yona, uma ukuthi bekumele ukuthi uphakele. Kodwa ke ngoba ngiyazi ukuthi wena mlimi wami ukhona, nawe mlaleli ukhona ngalesikhathi lesi, ake ngikhulume nawe ku 0860002437 nasekunizixhumana ngizokubheka lapha ku Facebook yeRukhozi FM. Sima ke nje register ngizwe ukuthi ubani okhona ohlelweni, ubani ngihleli naye ngalesikhathi, ubani othi mayilonda nami ngivukile # Xobela kufalaza mlimi. Sivele siqale khona la ku line 1 sibone ukuthi ke ngabe ubani simtholayo. Ukhozi sawubona. Ukhozi
1: mayilonda
0: kunjani?
1: Uyaphila Sontombi?
0: Ngiyaphila.
1: Hawu, ngagcina ukukhuluma nawe nakho sijivile simele ukuthi bafana bafana idlala. Hayi, yawina ngempela kanti asifastiki sinomama ngapha.
0: Ah, kodwa ke ke yawina. Sivale nje lapho.
1: Ehhe, cha Ntombi ayivile iphethe kahle nomama uPhosha ngapha. Siphile nje nawe Ntombi.
0: Ngiyabonga kakhulu. Bonga mina, sibe ndawonye ke.
1: Thank you.
0: Danko sithola umunye futhi because sawubona.
2: Emkhaya.
0: Kunjani?
2: Siyaphila emkhaya. Lapha enambi ithezwa thenga isimo nomama
0: Ikuphathe kahle weekend emkhaya wami?
2: Hayi ngiphathe kahle emkhaya bengilapha ya. Ayikho lento esikhaleni emkhaya. Khona ubaba ukuthanda kanjani osebenza lapho othukele ePitas.
0: Aw.
2: Abambiza ngamatshopeni wakamtshali lapha esikolweni esikhaleni.
0: Yebo.
2: Hey. Wemkhaya ubo ukuthi mawuthola ithuba ubo uye lapha eColenso lapha esikhaleni yey kufuyiwe lapha nomkhaya uyasaba yabona seColenso kwashamene na nakhona esikhaleni inkomo abayiphethe imbuzi abayiphethe lapha esikhaleni eColenso
0: siyabonga bakithi
2: hayi siyabonga mkhaya ube right sihleli nawe
0: ilikile mkhaya ngiyayibongela sithola umunye futhi cause sawona Molo.
3: Unjani?
0: Ngiyaphila unjani?
3: Ngiyaphila. Usesuthuwe ezinto phela apha. Yibo labo bantu labo.
0: Ah, abangalala bahlezi behleli nami.
3: Eh, saba ngasiyaqala ungena kule lohlelo.
0: Eh, ngijwayele lapha yako 12 to 3 kulungile sibe ndawonye ke.
3: Yabona.
0: Danko, cause it's our water.
3: Eh, sonkizas.
0: Kunjani?
3: Ekshaphila mama namhlanje kubathisa qhawani.
0: Angizwang?
3: Uthi siyaphila mama namhlanje kubhathwe isaqhawana ngazi ngemesizi usazi kahle hleli.
0: Angisazi leso ngicongichazela ukuthi chaza ukuthini.
3: Hey, sibona nje selokhu ziqalile indlela namhlanje ayingicilile manje obuthongo obubi kabi.
0: Ah. Kodwa usuphapheme manje sekusile phela manje.
3: Umoni sengivukile wesontikazi umakhotho kusele lo ndakwana ngoma yemduda sengizohlala nawe nje kusekuse
0: ngiyayibongela ube nevikele umnandi
3: ngibonile ngiyabonga sontikazi
0: Danko cause sawubona
4: Danko ngiyaphila
0: siyaphila kunjani
4: ngiyaphila nami Ntombi
0: ngikhuluma nobani
4: umakwaza kanqamalala enkandla
0: yebo
4: endawe Ntombi sibonga ukuphila nje ngilalela
0: ah ngiyayibongela sebendawonye
4: Danko.
0: Danko, ngisasababili manje abokugcina. Cause sawubona.
5: Kunjika zomo siyaphila la.
0: Ngiyaphila kanjani mkhulu kaNkanyezi?
5: Siyaphila. Hayi bakhona ke namhlanje la ekhaya. Khona emdala ukuthiwa uakhona.
0: Okambe ivaliwe ikoli.
5: Eh uakhona mfowethu ehene. Senginesizukulwane mfowethu akhona noamahle. Uakhona wasepophomeni noamahle wasempolweni. Bese kuba uliza wakho nepopomeni bese kuba ene uNkanyezi wakulekinga indlovu mfowethu
0: kwesomrose
5: kwandala nje mfowethu heke kubomrose impela mfowethu heke kakhulu mfowethu bakhona nje mfowethu awu siyabusisa futhi nabasithanda futhi mntana nomuntu
0: hayi siyabonga ke mkhulu ka wabazukulu
5: ngiyathokoza zomuhle ngiyathokoza wena inkosi
0: Danko sibona ukuthi ubani ngibhala ngaye cause sawubona
6: Oh my londa my londa
0: kunjani
6: Awusaphila unayile voice.
0: Yeah, bobani ngikhuluma naye.
6: Umthukulu wangcoba emakhabeni lephansi emvuto ebuva kumadoda akho bayilonda.
0: Ngathi uchazekile.
6: Kakhulu mayilonda ube right.
0: Ngiyayibongela ke ube right now. Danko mlalelo cause FM ngibala la ingcingo zethu sikuphuthume silapha ku Facebook sibona ukuthi ke ubani esimtholayo ku Facebook ye Cozy FM sizokuthi ubani othi # qobela kofalaza mlimi. Mangabe ngena ku Facebook khona crush emdlalo so # qobela kufala zamlimi hey londa mayilonda nginawo ohlelweni ngilalele ngila e Fryhead Mondlo wasi usiyafana zwele show khona nayo silashaya futhi lelo horror lelo mambatha singilalele nje kuyimanje ngilami na e show ngithi # ukozi FM # qobela kufala zamlimi ududu mamkhize zonto uthi na # qobela kufala zamlimi sengikhona namo ohlelweni we mayilonda kanti ke uphakamani incube khona nayo sikulalele mama uthi ke ibambe lapho kube uthi man general ukhona nayo ohlelweni unduduzo umlilo hlobo uthi # qobela kufala zamlimi sisonke msakaze ngilami na emakhuzeni qulashe yozikula melelo horalelo sihleli nawe kube umaka VO uthi na # qobela kufala zamlimi uzaza kalum kwazi mthabela uthi ke good morning sithanda sami uthi ngila eBergville ngihleli nawe nje yozikula melelo horalelo kube evidence makhule makhubela muda Ehe makhubela mude ukuthi ke hashtag cobela kufala zamlimi ngilalele mayilonda ngise Protea South mina ngithi nami ukhozi FM luhamba phambili uyinifuzo khona ohlelweni nayo ukuthi ke nginawe ohlelweni mayilonda njengomfuyi weyinkunku sinje ngizolalela ngise market indawo kanti umroza mayise khona nayo ohlelweni ukuthi ke hashtag ukhozi FM hashtag ucobela kufala zamlimi kube uhlengi thanks manjomani khona nayo ohlelweni ukuthi ke cobela kufala zamlimi ngihlele nawe nje ngilakwaza wemayilonda Patrick Masandi ukhona nayo uthi ke hashtag cobela kufala zamlimi ngihlele nawe mayilonda ngikhona uthi nje eyi amakhaza kuyabanda kanti sizwe dlamini khona nayo ohlelweni uthi ke www.cozifm.co.za uthi ukhozi FM luhamba phambili ngila Newcastle mayilonda hleli nawe nje nami ngithi ke cobela kufala zamlimi ubuyisile myeni emkhuze mange khona naye uthi ke hashtag cobela kufala zamlimi uvuse emkhwanazi ngiyambona ujabulani kumbi kube umehlo thando gaps mabaso kwathayela uthi naye hashtag cobela kufala zamlimi kube usimseni zibula kwa Simon etsheni khona nayo uthasambi mayilonda kugcina ningubane ngiyambona usabelo melizwe xulu obuka ukhona nayo hlelweni kube uRita Phindile uthi ke ngikulalela mambatha ngisejozini mina kanti ke uMandla inguluba namthetho khona nayo hlelweni ngiyambona noThandile Silindile Simelane maphindi ephi Molefe umpilo ondimande buyisile okay buyisile sesimbonile usizwe Samuel khona uMusa Mhlongo eJericho emagate khona umshana kaKhuthuza Mchunu khona nayo hlelweni Lungelo Jumbo Jingris ukhona uzamathwala ebahlokazi nayo uthi hashtag cobela kufala zamlimi mamthia sisonke ohlelweni uRegindwandi zilonyeni ukhona ohlelweni makathando mlaba uthi sawubona mayilonda sisonke ngisedunhouse mina kube ubafana ngiyambona nomamazi makasenzo umabura bura sibura ziyane uthi nje awu siyabonga wemamthia kumnandi ukuhlala nawe kube ubani inkosi ngiphile yaphile ukhona ohlelweni usinethemba magubane phumzile nyembe kube unyawo nyawo umthoko ungcobo umtaka omkhulu sina hashtag cobela kufala zamlimi mi ihlangana ni Derek uthi ngilalela ohlelweni lakho mayilonda ngilapha mina osuthu uthi nje ngihlele nawe kuyoze kulamula lo hora lelo kuba bafana sibiya khona nayo ohlelweni uthi ke nginawe mayilonda mzukulu kaSibo Muhle uthi awusiphalaphala mthiya sisonke nje kuba uLinda Victor Mdletshe ngiyambona nayo ohlelweni uzolana isikani usibongiseni ngiyambona ucela impilo memele enqothu kube ke ngivalela ngoinokucele uthi ke mayilonda sisonke ohlelweni ngamvaleli ngaphandle ke nophinda kumedu uthi sisonke mayilonda ngise Bigville mina eSkodini sasistulwane asiye la ingomeni ke bese ke siyahamba siyokhuluma naso ke sikhulume sesoqala nje wangishilo ukuthi ke njengoba kuyinyanga yabantu besilisa nala ohlelweni lwezolimo sizobeke siqhakambisa sibungaza abantu besilisa abathathe ke ithuba bathathe isikhatsi sabo baba nothando lwezolimo base bengena la emkhakheni wezolimo sizobe sikhuluma namadoda ke akhona la emkhakheni wezolimo sikhulume sethu sokuqala kuzoba uThamsanqa Hadebe bese ke sikhuluma no Dr. Siyabonga Madlala sizwe ukuthi ke ngabe umkhakha wezolimo ubaphethe kanjani no thando lwabo lwezolimo ngabe lwaqala kanjani bona ke sokhuluma nabo ngalesikhathi leso ngabeka nje indlebe yakho uzwe nawe thola ugqugquzeleke ungakhuluma ungalalela futhi ke mhlasimbe njengeside lokuba umuntu wesilisa njengeside futhi lokuba nje umlimi ngabe wesifazane ngabe wesilisa ngoqiniso ntsele ethi njengembe

Asibonga kakhulu ke kubona abalaleli ke nayo imbono yabo. Ngiyazi namhlanje sisane tshelele kancane ekutheni sifinyelele kubona lapha nalapha indlela esixhumane kubona nazo ngayo. Siyaxolisa kakhulu sithemthikeke kusasa ke kuzobe kulunge kahle yonke into sikwazike ukuthi siyithathe nayo imbono abalaleli kuzona ke izinkundla zethu xhumana nakwena ke ama voice notes. Njengoba isikhathi sethu sikanje aliguqu

Sasehlanganisa kahle inali bali sibahlangabezana ngingoma emnandi epholile ngempela kaSimphiwe Dana kanti njengamanje ake sizothi basiphathelene odadu.

0: enza umehluko enza njengomadiba
1: lonto iyawubanga into abana ndelale unaphakade sonwabile
0: ukhosi FM luhamba phambili Tea time, no Lady D.
2: Kunjalo ngempela singena kuyona ke tea time yethu njengamanje kodwa isikhathi amashumi amabili nanhlanu imzuzu ngemva kwehora leshumi ihamba kanjani tea time yethu engicabanga ukuthi kuma isendlindele vele emvalo sothola umdlalo womoya isiqebisa namhlanje kanti ke nayi la ikhona i tea time ithi ke ngizocela kwamanje benilunga nje makhono uzothi hayi cha ngifisa ukufona mina ungafona masiqeda nje nangu la uthi ke mamkhoza ngicela uvola emndenini wethu sengithandane nogambusha iminyaka emihlanu nezinyanga ezimbalwa asikabi naye ingane yethu kodwa ke unaye yakhe engimfice enayo siyathandana kakhulu nomuntu wami indaba iqala la uhlala kubo egcekeni kodwa ke unegumbi ngaphandle mhla ngiqala ukumvakashela ngababazwa unomphela ngenxa yesimo segumbi lakhe ngabe sengiqala ke ngithenga amakhetini amahle ngathenga umata ngashintsha linene embedeni ngathenga no wardrobe naye mekwenzekile ngiyamxoshela ngisho kokugqoka Uthi kule miyaka emihlanu akaze angethule kubo. Ngifisa ngempela uthi kwenzeke ngaleyo ndlela oda ngazi ngoba ngifika sakumnyama njalo. Ngiyanyonyobiswa mina ngoba kuthiwa uma wakhe uyinkanyamba akafuni ntombazane egcekeni lomuzi wakhe. Kodwa uma kufika umama wengane ngizwa kuthiwa uyaqanasa nje egcekeni. Kukhona kongilume indlebe ukuthi umama wengane uma efikile uhlala impela sonto yonke futhi ulale egumbini lagambusha hoye ay ngempela kusho ukuthi ulala ngelinene yathengwa yimi uhenga izingubo zakhe kuwodrophu wathengwa yimi kanti ugambusha wangitshela ukuthi kade bahlukana sebehlanganiswe ingane nje kuphela uthe ngizizwa ngiphatheka kabi ngoba mina ngiyanyonyobiswa mangivakashile ngingabonwa ngisho naye ikati lakhona uthi sengize ngathenga ubeseni wokugeza ngoba angikwazi kuya endlini enkulu ngiyogeza khona uthi lo muntu ngimthande ngisho engangenzeli uthini ngimthande ngisho engangenzeli iqiniso uyangishiya ayodla nomndeni wakhe endlini enkulu abuye sethi unqene ukucela ukuphakelwa elinye iplate bese mina ngilala ngesinkwa uthi ngifike empilweni kagambushe ngazitshela ukuthi ngizokwakha ukuze sibe nempilo eyaphambili kodwa manje angisaboni kahle ngizobe nginehaba yini uma ngimphoqa ukuthi angethule emndenini wakhe nami ngoba angisafuni ukunyonyoba ngimdala kabi nje ukuthi ngingaphila le mpilo kufanele ngabe kule minyaka sithandana usevele ngisho ekhaya noma nje ngeqhude nje yokungenani ayike mlalelo Khoza FM ungasho uthina sizamanga sike sathi ukuthi wahla uthi hey pho manje indaba ungayiphathi yokushiya ukuphatha konke kodwa leyo yokushiya uthi cha Lele sithandana ngawe ngeke ngikwazi. So ke niqala nje nikhuluma abalaleli nazi uthi ayikhona umqansa lo mpela. Kodwa ke ayikho into eyumqansa kuthina siyabaleli bajabula uJuli. Awu kungathi khona abantu ababili abathathu. Sawubona kunjani? Naye indaba liyakushisa itiye nawe. Sawubona.
3: Mamkhoza kunjani?
2: Uzwe kahle le litiye.
3: Njalizo mama.
2: Kodwa kanti nenze nje? Ngiyakubala nawe nenze nje manje.
3: Ngasi mamkhoza ukubala kabi ngakubala nami uyathi kogambusha bekhona
2: undo bengicuphile
3: mamkhoza ayi ukhuluma nonathi cele enyonyana yikho nje ngithi intokazi uyaphi kogambusha bekhona undo cha iqiniso nje ileli usisilela ngalifuni leli libaba ngoba kuthiwa liyababa ukuthi kunjamiyeke lo muntu ngoba phela kakhombisa inqubekela phambili naye Kusho ukuthi nje usahleli lapha na kuma wengane.
2: Windows ukuze kodwa kuthiwa uthi wenze njalo umfana shuka uyibulala kanti ukuthanda ngempela kodwa uMakhu umsaba ukudlula lento loluthandolweni.
3: Ya nje ngizwe kuthiwa kunezinto ekanjalo kodwa hayi la nayo nyeke. Nakho nje nokuthi uyindoda usumdala impela lokhu uhlala e-bedroom kini.
2: Ya. Windows iyamhlambe njalo mhlambe kukhula khoka kakhulu ekhaya kwenza ukuthi kube ngempela nombhedi uzothengelwa intombazana. Hayi ngiyakuzwa.
3: Awu ya. Ngoba uyabona lo muntu lwana ukuthi umuntu ohlulekayo nje ukuzenzela kusho ukuthi nokuzwa nje umuntu okontrolwayo lapha na kuwo. So mina bengithi nje ngoku siyami Angimazi ukuthi ukuphi bezoyibonela mina kodwa yena yakasiye phansi
2: usungena esikhaleni wenza kahle ngifuna insizwe eyisheshayo ke mina yabo
3: awuzange mamnesi
2: bye tea time sawubona
4: sawubona mama kunjani
2: ngiyaphila njani wena
4: ngiyaqala ukungena emsakazweni ngiyengizisho kodwa cha
2: siyabonga nokuthi ungenile
4: Tutakapumu sisi klantula. China fiye sawa sivu la nene ego tata emyaga emite. Kisikata shuwa tinane kakuru. Mutu menza kanja ala ikumbu ya la pambili.
2: Usho kanje ena.
4: Akapume mama.
2: Gomba maja ibo nagalisu kanya pambili.
4: Straight inja akapume as a mbile enja.
2: Siyabonga. Kuhle bulalele naye. Siyabonga. Ey. Yabona ishange ngefuphi ngempela. Ushanje.
5: Sawubona mamkhosi.
2: Hello.
5: Ngiyaphila mamkhosi.
2: Ngiyaphila njani wena?
5: Ah, sekhilimoni ke manje ukhuluma nomondli shop.
2: Uthi nje Mondli.
5: Yabona masikhona. Uthathe wethu ngiyamthola ukuthi ngathi ukhulile kodwa kahlehle.
2: Mhm.
5: Yabona lo wesilisa, ingathi usemncane akakhuli ngokwenele, nangabe kukuthi usathendela izinto somdala.
2: Yeah.
5: Usisi akakazama ukuyixoxa naye umfowethu nesonto ukuthi indlela yikho cha hayi ngeke.
2: Akhamba
5: ngenye indlela. Hayi insizwa lo engiyilandelayo ithi bangabambisana.
2: Hawu na usumilapha.
5: Hayi abayishaya insizwa ethi bangabambisana.
2: Uthi ugambushe shiyi ugambushe ngikhona ngundosi mina.
5: Yazi mamkhoza eyi. Angifuni kushwamanga yabo lohlelo lakho hayi lesihamba khona hayi ngeke liyabakhanda abantu
2: aw siyabona
5: yabona lo wagcina sekuqamba ethi uspanel hayi singiyamvumela hayi spanel esikhulu le
2: konje wathi ngiuspanel ushifting wathi yena kusasa
5: wo imama mkhosi yazi wathi ushifting yabona esipaneleni ishifting ibe spanel esiqaqa wonke amabhawoni Awuphile mamkhosi, manje sobe kimo.
2: Thank you. Makhosi ngiyabaleka manje ekwitram. Khona. Oh, sengathi. Okay. Sawubona.
6: Yebo sanibonani.
2: Ninjani?
6: Yebo siyaphila.
2: Siyaphila nathi, yebo.
6: Sula ebhumane ni ke mawukhuluma no half amcunu.
2: Wena macingwani?
6: Ayi, lozo sicela ukumthwalela usofa omkhulu ngoba akade akamisele ukuphuma la, akathiwa ukumthwalela nje usofa omkhulu ahlale. Kuze kufike la ukuthi hambe sizwe yakhe khona siyadela, siyaqikeka ngoba mawuzoda kaphume manje hambe usomdalela inkinga mawuzoda kaphume.
2: Oh yeah, sometimes
6: lo yakhe ayikadila, akadela isinhliziyo. Ngicela ukumbekela nje usofa omkhulu akahlale.
2: Lungile
6: kuze kufike la akadela khona. Kuyabonga mamkhosi.
2: Thank you baba. Eyi ufuna umni 3 seats aka sofa hlale nje yabona ukwenzeka kanjani. Sawubona. Sawubona
5: tithani.
2: Hello.
5: Uyaphila mamkhosi?
2: Hayi ngiyaphila njani nina?
6: Hayi ngiyaphileka mamkhosi.
2: Wehlisa umoya.
6: Hayi angithi manje bengibaleka la i-rank mabe ke bangibona ngikhuluma nefoni bavele bafuna ukuzola ngilalela la.
2: Oh, wandile awufuni bayilalele le. E-rank sebeyasu susokhozini muphithe ucingo.
6: Yazi uthi ngishelo kushini noma mkhosi mabe yoba ngibona ngikhuluma nefoni uzothi vulani iradio ukukhuluma okhozini. Esanga basavelele mamkhosi.
2: Eh,
6: mamkhosi cha, ula imnambi itheza 10 kwa i ucwanini.
2: Yeah.
6: Eh, mamkhosi hayi usisi. Hayi akashiye. Ngoba ngathi unathi ngathi uyena othandayo akathandwa yena mawuthi uyabheka no cantu bamkhoza mina ngiye ngisole la ekuthenini kwaba ukuthi litholakale ngama ngoba phela omunye umuntu sithina amadoda ayikho enye indlela kuyenzeka ushele umuntu ongamthandi kanti wena udinga okunye uyabona lwaba nebhadi nje lwafana nemali uthi ufuna umsebenzi kodwa ubufuna inhloso ukufuna imali
2: ngiyakuzwa mina
6: bawuke wakhuluma iqiniso zombili lezi zinto mamkhosi wathi ufuna imali ngeke uqashwe bakothu lokufundile
2: azilifuni iqiniso ayifuni uqonde ngqo
6: lezi zinto nje zowuthuza ufuna manga kuzwa kwakhuluma iqiniso ngisho interview ngeke kuthiwa yini ubona ukufanele usebenze la fanele uqamba manga uthi hayi kanti uyiqoshelwe indlala ngiyabonga
2: hamba la ake nje angihambe ngempela manje ngiye lapha umdlalo nomoya
0: Great Town
7: Cause FM luhamba phambili
0: Yena ku 91.7 Noma usithole ku SABC Plus app Ukhosi FM
7: Luhamba phambili
0: Luhamba phambili
8: Qala kasha libuyile sasasa la ngempela le diski jabulela umncintiswano omkhulukazi webhola ngendlela emangalisayo ne Hollywood bets ungawina ingcenye yesamba sika 2 million rand kanye nezimoto betcha ngo 10 rand noma ngaphezulu kunoma yimiphi imidlalo yebhola ubetcha online noma egajeni osethuza nawe betcha manje ukuzuhle umhlanganiso
9: kunemigomo nemibandela I Hollywood sportsbook ingabagembolisa basemthethweni abaneminyaka ngaphansi kuka 18 abavunyelwe gembula abanqobi bayazi uma sekumele bame inombolo engakhokhelwa yokululeka ye South African Responsible Gambling Foundation ithi 0800 006 008 noma uthume lu help nge WhatsApp ku 0766750710.
10: Sikwethulela I 10 piece bucket dekwa KFC engakazi bone kule Kentucky Tuesday.
11: Stop.
10: Zitholela amaqatha enkuku angu 10 ngo 129 kuphela.
11: Stop.
10: Wonge u 44 rand. 44 rand ungathenga enye imile phelele ngaleyo mali.
11: Stop it, I like it.
10: Uyayijabulela? Hayi kona, uyithanda. Ngalo lwesibili kuphela e KFC kuphela. Kunemigomo nemibandela.
12: Ukhozi FM lusakaza ngokuhambisana ne-code yokuziphatha elandelwa futhi elawulwa yi-Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Le-code iqinisekisa ukusakazwa kwezindaba ezinembayo ukuphawulwa ngobulungiswa kanye nokuqukethwe okufanele zonke izethameli kuhlanganise nezingane. Inkulumo enenzondo kanye nokuqukethwe okuyihlazo akuvunyelwe. Uma ukholelwa ukuthi Ukhozi FM aluhambisani nale-code, ungafaka isikhalazo ku-commission e-PO Box 412-365 Craig Hall 2024 Noma utumele i-email ku bccsa@nabsa.co.za Ukuze uthole eminye imininingwane vakashela u www.bccsa.co.za

0: 我做事情不像这个啊，不像我。
1: Mlaleli, Ukhozi FM lukwethulela nanku umdlalo womoya osiqhawuqhawu osihloko sithi Ihlazo esubhalelwe uNtombedle Dlamini.
2: Episode 5.
3: Ngena, hlala khona apho Nzama.
4: Sawubona mphathi.
3: Molo sithuphelile.
4: Yebo mphathi ngiyaphila ngezwa kwena.
3: Enkosi akukhonto. Mandihlala odabeni ke sisi. Ndingezokulibazisa nje.
4: Yebo mphathi ngilalele.
3: Ngecawe yango March 22. Kwenzeka ntoni nesigulane sakho? Ndicinga ukuba uvile ngendaba yetshala isikole sibelele.
4: Mphathi yebo ngizwile ngaludaba.
3: Mhm.
4: Ngathini okwenzeka mphathi unkosiza namhlongo ngamshiya.
3: Yeah.
4: Ngase ngaya komunye umuntu owayedinga usizo ngokusheshsha.
3: Hayi, hayi. Hayi, hayi Nzama. Usishiya njani isigulana sakho? Usishiya naba

0: Iya ntombi, uhambe kanjani? Bese ngijahe kaphela ukuthi shayise.
1: Hayi ngihambile nje sis, owangibuza ke ukuthi kwenzakalani ke. Ya.
0: Utheni ke wena?
1: Ngimtshele phela okwenzeka bengabuye ngithini.
0: Angithi awungifaka ngami la kule nto yini?
1: Eh akwahlancane bengizokufakelani manje.
0: Hayi bo ngiyadlala mngani. Hawu, usuyazudinwe. Ngiyakwazi phela wena uhlakaniphe kabi.
1: Hayi ukuthi phela wena ngiyakwazi ukuthi umuntu onjani, umuntu oyimanga, uneyimanga zakho nje.
0: Iyimanga zani ke kodwa wadlala ngami nje o.
1: Angikwazi kahle mina ungabadida abanye hayi mina. Wena phela ugabadiya wegame. Kwesho laba fanele ukushina.
0: Hayi bo hawu. Hawu, uzumuntu edlala ngami. Ey, kodwa ke yazi phela o. Mama bese sikhuluma amaqiniso nje ngempela yibo. Sithanda ukushuba phela manje lento.
1: Hawu. Wena ubuthi kuyadlalwa kanti? Uyazi bengibuka sonke lesikhathi nje wena uyithele ngabandayo. Wena ucathi kuyadlalwa ngempela?
0: No yazi ukuthi mina bengayitshenje ukuthi sengingafika kuleli zinga. Hayi ngeke. Uma ngabe phela sekufike nasemaphoyiseni sekushubileke manje.
1: Hayi bo, wena noma wena wawuthi umuntu engalahlekelwa ingane nje kuvele kuthulakale nje kanjalo. Ngokucabanga lokho.
0: Ey, mina ngangazi phela o. Nami ngangidlalela i-stress nje sokungabi nangane.
1: Eh asazi mngani. Kodwa ukwazi ucabanga ukuthi lezi ingane owazi.
0: Kahleke nje kahle. Hawu kahlusa uNkulunkulu manje wena. Ungayiqalike nje leyo nto leyo ngoba ngeke uzukwazi ukuyimela.
1: Okay ngiyadlala o.
0: Futhi nawe nje unezakho.
1: Hawu bantu bengidlala ungaze ungihlafuni. Xeze.
0: Hayi ngeke phela ngakuhlafuni sisibuzo.
1: Bakithi.
0: Awushoki. Akukho nje mhlawumbe obekubonisa izinsolo kumphathi.
1: Hayi bandla ngabe ngidlala ngawe bandla ngaphandle nje kokuthi ikhathi ehlangani hlobo yabo umama lo uthi ngahamba 2 hours mina ngithi ngihambi awe lot akuhlangani nje
0: yo hayi bandla hey wathini ke wena
1: ngimtshele phela ukuthi angisakhumbuli kahle nami ngangididekele yabona nje lento
0: hamba thula wena nje uhamba wedwa
1: yazi ukuthini angihambi mngani lude ngempela usuku lube lude nje futhi usuku lanamhlanje
0: hayi ngempela mngani asibona nekusasa ke sisi
1: sure.

0: Ew, but umuntu uzodle into le phambili kanje. Hayi, ngabe kwenze njani? Hey.
1: Hayi ke. Kanti akukhonto wena khulu. Cha nje ndibuka le yokuba usebenza kakuhle. You are trustworthy.
0: Awu kanti awumpathi. Phela ngisuke ngenza umsebenzi wami nje ngokuqashelwa. Hayi. Asikusidingo sokuthi ngize ngibongwe nje ngomsebenzi wami. Ho.
1: Kaloku umuntu kwamela umbulele ngoba esaphila xa esenza kakuhle. Bathi ke nokuba ubethwe ngumoya nakho nje is very important wena mphele.
0: Hayi ngiyakuzwa mphathi. Hey. Hayi, hayi simnandi la sisiphuzo. Hey sasehlela. Hey, phela umuntu akayijwayele lezi zinto mphathi ishelelayo.
1: Hayi, ndayiqonda lonto. Phela umsebenzi wenu unikhipha busy ixesha elininzi.
0: Hey. Hayi kunjalo mphela hlezi thina sidingeka. Hey, kwamlungu ukuba siqaphele phela ngeso lokhozi. Naleso sikhathi nje sincane esitholayo sekhefu. Hey. Ukubhekabheka nje ukuthile ekhaya. Okufanele kulungiswe.
1: Ewe injalo. Usathatha ngokuqapha ngeso lokhozi. Tell me. Kwenzeka ntoni ngalamini yokwebiwa komntana? Wawukhona pha egateini njengesiqhelo.
0: Hayi ngangikhona mphathi njengenjwayelo nje.
1: Yeah. Then kwenzeka ntoni? Yintoni engaqhelekanga owayibonayo?
0: Hayi ayikho into nje engangithi ngayibona yenzeke engajwayelekile. Hayi.
1: Xa usisho njalo, pho la mntu webumntana waphuma kweyiphi gate since i-1 gate yokuphuma i-patients ne-visitors?
0: Hayi impela mphathi. Lokho okukhulumayo, hayi ngabe impela hayi ngabe ngisengezimithiyo.
1: Yintoni manje usengezimithiyo? He, undangithethele into engingayaziyo mina.
0: Hayi wena mphathi wami. Lokho kusho ukukhuluma amanga, akuyona inhlamba.
1: Na xa ndithetha nomuntu endiqondayo ukuba akaziqondi ezinye izinto zesiXhosa ndifaka nesiNgisi uyayiqonda?
0: Xola impela mphathi yobe yobe.
1: Okay. Bendisithi ke mna igate i-1 laphaya esibhedlele. Andazi noba uyaqonda na ukuba wena ungaba sengxakini uma wena kunezinto ozozihide apha.
0: Hayi bomphathi kanjani manje? Ngikela kanjani mina kuyo yonke lento ngempela?
1: Sendisithu ba. Nguwo wawusegateini ngalamini. So lonto ithethe ukuba wawujonge everything eyayenzeka xa abantu bephuma noba bengena.
0: Manje mphathi yine ngenza ngibe senkingeni mina njengoba phela ngiyasho nje mphathi ukuthi angibonanga lutho. Mina zonke imoto zayingena iphuma. Ngangibheka nje ngokunjalo nabantu ababehamba ngenyawo.
1: Then tell me. Unesinqumalo. Waye kwilive yexeshana ngexesha laleya incident, correct?
0: Akazi kahle mphathi, angisakhumbuli ngempela. Selokhu lento eyenzeka phela sesisithi isikhathi yenzeka ngempela.
1: Oh, I see. Yintone kwenza ukuba uhesitate ukuphendula umbuzo wami khuphu.
0: Hayi mphathi, akunalutho ukuthi nje phela bengizama ukucabanga nokukhumbula lento isindala mphathi.
1: Okay. Then nesinqumalo wafika ngalamini. Yet waye kwilive yethu tshana. Is that correct?
0: Impela wafika emphathi. Umphathi wazi kanjani ngayo yonke lento?
1: There we go. Yempele. Yempele ndini. Umphathi yimi pha. So bekunyanzelekile ukuba ndenze uphando lwami lwangaphakathi very carefully. While ndisaphethe, ndisabhizi futhi nale ya case yasemaphoyiseni. Kulungile. Enkosi mphele.

0: Hawu. Savakashela umuntu wasemzini namhlanje. Hey bo, skeze ngani?
1: Hawu kahleni bo. Kanti umuntu angeke aseza nje kamfo wabazo babona. Sebabe yicala yini lokho ntombi?
0: Ah, ngeke sasiphela wena somaqhinga. Kwazi banje mhla wombe kukhona kumqondo usuphi kwawo.
1: Kanti lutho ke yasi. Bengithanga ngizonibona phela kade ngagcina nokuvela ngala.
0: Ewu. Yasi mina bengingasacabanga nokuthi usayazi indlela eza ngapha. Phela wena kade wagcina ukuzalana. Hayi cha ngiyakuvuma ntombi. Hayi uyakwazi ukuphuma kumuntu.
1: Awu kahleni bo. Hawu, sikwenze ngathi manje nje sekuyiminyaka eyikhulu ngahamba la ekhaya.
0: Wena ngokwazi kwakho wagcina nini konje?
1: Hayi. Ngiyakona sekunesikhathi. Kodwa ke ingakho ngitheka ngivele nje ngiqhamuke namhlanje yabona?
0: Hey ke. Siyabonga ke aunti ukuzosibona. Wenze kahle yazi.
1: Hayi. Ngiyabona nokuthi hayi iyakhula la intombazane.
0: La uyakhula yena bakithi sekuyintombi endala lapho kunomzimba ayibo umude nangumuntu bo.
1: Hayi. Awushoke we koti. Kukhona mhlambe nje ongasitshela ngakona mayelana nalengane. Ukuthi nje eyi yabona eyi iyafana nobuti.
0: Okuyini ke konje mhlambe? Yini nje kodwa mina engangifihlela yona ngengane?
1: Cha sengiyasho phela hawo ukuthi hey akona ukufana lokhu sibefana kangaka.
0: Hayi asazi ke lapho kwayiqondanela nje.
1: Hayi cha kwaqondana ke bu. Hayi yakwazi ukuqondanisa lokhu kwaqondanisa.
0: Iyazi inkulumo yakho inokungidida.
1: Awu
0: ngani? Yini ungavela uphumele obala nje usho lokho ufuna ukusho.
1: Hayi ena. Ngiyidlalela hawo nawe musu lokhu ucabanga kaningi.
0: Akwaze kwangabonakala ke kodwa nje ngokudlala lokho kunzayo.
1: Yazi ngibuye ngikhohle ukuthi kambe nenhliziyo yentekenteke. Yazi amnandi yazi nale juice yakho. Andiyehla kamnandi ke njengoba nale langa liphume kanje namhlanje.
0: Hayi impela lona liphumile bakithi.
1: Hawo. Yazi wegoti. Ngike ngezwa lana ena kukhulunywa nje kukhulunywa mayelana nengane ekuthiwa angaze na yantshontshwa lapha esibhedlela osebenza kusona. Hayi yazi ayikholakali ke le ndlela yenzeka ngayo.
0: Hayi ayikholakali yona. Yabona nathi nje hayi sisakhungathekile kodwa ke phela ke ngoba nakho udaba selikwabo umthetho sekufanele nasiliye kanjalo.
1: Hayi oh ukuthi nje hayi mina nje yangidida indlela yenzeka ngayo. Usho ukuthi nje wena ena kukhona umuntu angazi nje antshontshe ingane yomunye umuntu ziningi kanje indlela zokuthola ingane.
0: Ngithe ngicela siliyeke lo ludaba ngoba phela akuselona olwethu.
1: Hayi ndaba ohlukumezeka kanjena nje goti usho ukuthi akusiwena lo ntshontshe zuzani.
0: Ini?
1: Hawu.
0: Ubabongile. Uyazizwa njengamanje ukuthi uthini? Uyanginuka ngaleli cala. Ngangalintshontsha kanjani ingane mina babongile? Oh uhlekisa ngami. Uhlekisa ngami babongile.
1: No ngiyaxolisa magodi. Haw hayibo bengaqondile kabi. Bengidlalela nje.
0: Hey hey hey uyabona? Uyabona? Ngicela ukuthi uhambe ke njengamanje. Ngoba usuka lekini kadi uzongibhedela la kwami. Ngicela uhambe babongile. Hamba.
1: Okay okay ngiyaxolisa.

Engabe kwenze njani ke inkosi yami lo buwelewele obungaphandle? Awu, angingabazi ukuthi ubabongileke lo. Inkosi yami, engabe ubezofuna nike nje lana. Umuntu angeke nje acambalale ngokuthula. Engabe babangani ke nomagugu? Uyabona nje ukuba indoda kuba nzima uma sekungena ke. Lempi yabo engabe iyophela nini inkosi yami? Manje kufanele kuloko ngikhuzileke nje mina lokukwebhana kwabo njalo. Ay. Uyazi nakho nje ukuganwa. Nakho kubuye kube nezakho nje. Pho ke siyothini kufanele siganiwe. Imizi yobaba kumele ivuke. Uyabona nje kwesinye isikhathi. Ay. Ngibuye ngingamsoli umuntu mnongakhaniwe oyidlela emhlabeni nje. Ngoba hay. Kulukhulu kuba indoda. Ayi, lungile. Angivele ngivukele ngoba nami nalobuthongo ayi sephelile manje vele. Ake ngihudule ngiye kulona iphubesi lami. Ngiyoza ukuthi kwenze njani.

0: Sobela ku show nomfundo womoya emsakazweni Cause Your Family kamanxeke ihora lokuqala sana kuvulana nje umsakazo sithi ke siwu Cause Your Family thank you 12:23 sokho ke sibambele u teachers phe live uzimthola khona umfundo ukhona kanjalo ke nomthethwa siyithimba nje lihleli ke nawe kubambe zingelayo isigaba sesibili ke namhlanje sikhuluma ngokufunda ukuzihola qobo lwakho wena uqobo ungakhohlwa ukuthi ubuholi iqala ngawe nje wena iqali ngesikhundla esikhulu buvela kendleleni ucabanga ngayo inqomo ozenzayo nangendlela futhi oyiphatha ngayo unzuku zonke namhlanje ke sixoxa noma bonke Khoza umqeqesho obuholi nokusithuthukisa ukuze ke siqonde ukuzihola ukuthi impela ngempela kungakuvula kelala kanjani amathuba amaningi ohlohlukene nokuthi uphumelele empilweni asike kubalaleli bethu ke besicelile ukuthi usifonele
1: ya ukhona umdumiseni lapha emzinyathi sawubona umdumiseni
2: sanibona Khozini
1: unjani
2: siphilile bani
1: siphilile nangu mabongi
2: sibingelele kusisi mabongi sibingelele kumthetho sibingelele kusisi uzimdola nakumfundo sikhelo Khozini bani ya bengizothi mina siyayibonga le beniso bantu bekhuluma sisi mabongi ungazi le bayikhulumayo ukhuluma nani kodwa nathi ukhuluma nathi abalaleli yes sisi mabongi bantu siyakubonga lokwazi ukusululeka kukona ke kuyenzekake ukuthi ukhuzuke endleleni ungakwazi ukuthi makuvale kumnyango ukwazi ukuvule komunye umnyango so lokhu ukhuluma kuthina kuyasakha esifiso ukuzwa nje isekutheni mhlawumbe now mhlawumbe ama-classes owenzayo so uma kuba khona ama-classes owenzayo mhlawumbe sitholakala kanjani mhlawumbe mawusuzophuma mhlawumbe uhlele inamba yakho 2 siyakhona mhlawumbe kukunekelela ngokungale mhlawumbe kokuthi mhlawumbe sibe nama-classes
3: ngiyabonga kakhulu
2: ama-classes
1: Okay,
0: kulungile.
3: Yes, siyawenza ama-classes sibonana ubuso nobuso noma siwenza futhi virtually siwenza lapha ko Zoom. Ahlukahlukene ke kuya ngokuthi wena udingani. Siyawenza awe personal development, siyawenza awe concept development laba bantu ke abafuna ukuqala ama-business, abafuna ukuletha imicabango yabo bayibeke phepheni. Siyakwazi ukuthi ke sihambe nabo ngizoyishima nini ngano mangabe sesiqeda.
0: Okay, asiphuthume ke siye lapha eSkhotu khona uThabani. Thabani?
4: Awu Thabani, uThabani vusa imthonto lobaba anathe. Kahle kahle nami ngiyabonga ukuthi usise khona. Sichazele ngento ebaluleke kangaka kahle kahle ile nto le nami ikhuluma nami njengamasenjengami esokho ngathi chayi ngeke ake ngingene emoyeni nami phawule ngoba chayi lento ayikhulumayo sisa ikhuluma nami ngqo impela nje so nami ngiyafisa mhlawumbe ukuthi uyakwazi ukusilekelela kwezinye mhlawumbe njengama-classes la bebuza umfowethu mhlawumbe kwazi ukuthi eshiye inombolo asokwazi ukuxhumana naye khona
0: Okay. Ngiyezwakala kuyezwakala. Siyabonga nje ngombono wakho mfethu njengokuthi nje uthinde nje ushaye.
4: Siyabonga, siyabonga. Ubuthi umthotho uThabani.
0: Thank you, siyabonga mavusana.
4: Siyabonga, siyabonga.
0: Okay. Sizoba nesikhathi ke sokuthi silaleleke futhi nama voice notes ukuthi uPaul wakho kuthini nakhona.
5: Basakazi bethu. Xa umuntu mangabe sohlele lokhola abantu fanele bahole ngendlela eyiqiniso, kungabi khona iside la elihamba nomunye. So nje sengivala ngifisa ukuthi nje abantu behole ngendlela. Engalimaza abanye abantu ngoba ukhola ungahola ube umphathi la uhola khona ibantu be umphathi emsebenzini into ebalulekile nje kuthenta indlela ohola ngayo mayibathokozisa abantu ungabacwasi ungayenzi noma kanjani kube khona umthandayo kube khona ongamthandi ngiyabonga kakhulu zimdora ngiyabonga babo Oldback lo emasangweni angisakwazi mntana namphile indaba ezitha nje zikaqhoko
1: siyabonga baba siyabonga uphile
6: zimiphi nosipheni nosisi lapho ninjani emsakazweni la
1: ukhasela
6: uAfrica siyabonga kusisi ukuthi asifundise bakithi ngokuyihola ukuthi makuyihola kumele ukuthi uyimisele ube perfect into mathoza yenza uzoyenza 100% ungayikhohlisi uthi mawuvuke kuseni ukwazi ukuthi bakithi ube active ukwazi ukuthi uzicabangele futhi ucabangele nabanye abantu siyabonga kakhulu ngokusifundisa usisi la Newcastle uAndertaker.
7: Ngiyabonga lokho Khozini, siyabonga sisi Mabongi. Kubekelele uKhozini. Basakazi, ngicela ukubuza kusisi Mabongi ukuthi indlela kuyihola zihlukahlukene nje wesecazile. Umuntu ungadingiki ukuthi mawumuhola wena mawumuhola umnikeze ukuthi umuhola umuntu engafuni ukuholwa yena kumele wenze njani? Igama umaqatha wakancubu zakhe wemaphephethe ngizolalela umsakazweni.
0: Muhle umbuzo kamaqatha uyawuzwa.
3: Ey, muhle lo mbuzo. Uyazi ukuthi isidingo sabantu ukuthi baholwe wonke umuntu suke ufuna ukuthi abonwe eziwe nokuthi anakekele zintathu lezo zinto manje mangabe umholi ungakwazi ukuzidlulisela ngisho ngabe uzidlilisela ngezenzo ngamazwi nangokuphendula indlela ophendula ngayo mangabe leyo mlayezo ayifiki kulomuntu ingekho ingakho kuzobanzima ukumhola futhi ngeke ukwazi ke ukumguqula maye bona sengathi awumuzwa awumbone futhi awumnakekeli angeke ukwazi kufana nabantwana nje abancane kufanele ukuzweqelela iyagebe wakhe ukuthemba kulobo budlelwane mase kuthembana ke useyakwazi ukuhamba nawe
0: sesivala mhlambe uma kunomlalelo othe yabona ngimzwile usihambeliseni lapho wezimdwala nawe siphe live ngiyafisa namhlanje ukuguquka sesimabonga ikhoza ngishintsha impilo yami ngiqalaphi manje ngibe umholi qala kumina qala muntu
3: akuqali enda entweni kude uyazi ukuthi mawuvuka nje ekseni mawuzikhumbuza wena ukuthi ungubani ufuna kuyapi kubalula ngoba wena umuntu omaziya ngithi uhlala kuwe umuntu omjwayela awusiye umuntu ongamexwaya umuntu omsabayo so usendaweni ephephile mawukuwe so funda ukuzifunda wena ungazami ukuthi ena mangabe uphuma ngaphandle ufuna abantu bakuqonde ufuna abantu bakubone ufune ungakaziboni wena ungakaziqondi wena ungakazithandi wena ngithanda ukuthi ena mhlawumbe umlaleli mangabe nje ethi ufuna ukuqala le journey akuhlale phansi ubuke nje wena esibukweni uthi wena ungubani ufuna ukuyapi uyazithanda na uyakholelwa yini kuwe ngoba ngiyake ngibona ukuthi siya ke bese sifuna abantu basethembe basikholwe kodwa thina mawususibhekisisa kahle kwenzeni kwethu kwathina sizithembi sona siqalo leso bese ke kuba sekuthenini ke iyiphi indlela ongayenza ukufika la othi ufisa ukufika khona bese uqala ke ubhala ke inhlelo zakho usuthi hayi ukuthi mangabe ngifuna ukuya la kuzofanele ngiqale la kufana njengokuthatha uhamba kulabo nje abangahlala eThekwini athi umuntu ngizowathatha apha amatekisi ayeThekwini ngizodinga imali engakanani usuwenza inhlelo lapho ezizokuthatha zikubeke la uya khona bese phela uzinikela ngoba wena udinga isikhathi wena ubalulekile zinikeke nawe isikhathi ungazigijimi izinhlelo zakho uzithathe nje kancane kancane usuku nosuku ngiyabonga kakhulu
0: ngikhumbula ngisawumfanyana ngikhanda imoto zocingo nje usazositshela ke indlela esixhumana ngayo nawe ngiyahluleka ke manje izama yahamba ezabanye abafana ziyahamba ngithathe phansi ngi-steering sakhona lezi ishaye ngiqobe ngikhande enye ube into efana naleyo uyabona kodwa ke namhlanje no ngiyabona ukuthi lento kahle hle ngaphambi kokuthi sibe ngabantu sebekhulile sebe kulezi khundla bakuzwa abanye abaholi abanye osomabhizinisi kahle kahle ubuholi buqala kuweqala inomu ngicoshe kakhulu kunakho konke
1: zihole
0: wena zithande wena uzibuke esibukweni uthi yabona mina zimdola mina ngungqo mina sibonga kakhulu
1: thandela ngqo
0: asixoxe ke sixhumana kanjani nawe ke sesijahile ukukhuluma nawe manje eceleni
3: lapha enkundleni zokuxhumana uMabongi nje Khoza ohamba nje igama la lilodwa Mabongi Khoza ungangithola ku Instagram ku Facebook ungangithola ku LinkedIn futhi ku WhatsApp uyakwazi futhi ukungithola 0680081571 ungabike usuthumela umyalezo mangabe ungalidinga usizo uvimbe indlela zalabo abantu
1: abadinga usizo
0: kunjani hey manje ngizwile iphimbo lakho lapha
3: sisi lokho
0: ucela nimfonele kahle usisi Mabonga isikhathi futhi nakendlela e right siyabonga
1: kolongile imzuzu ke ithabe amashumi abili nambili ngaphambi kokuba lona kuhora lesibili sithi ke ungayindawo umlaleli sikuphathele ke amathuba emsebenzi noma bonga emva komzuzu emhlanu nje sobe sinawe la
8: ingabe inamba kamazisi wakho ingenye yezinkulungwane ezivintshwe umnyango zasekhaya umnyango zasekhaya wethula umkhankaso kazwelonke ukusiza abantu omazisi babo abavinjiwe ukuze xazulule imininingwane yabo kwi-National Population Register ukwazi kabanzi ngalenqubo ngena ku www.dha.gov.za ucindezele ku block IDs unesikhathi kuze kube mhla ka 10 kuJulayi 2026 ukuthi uye ehhovisi lomnyango zasekhaya oseduze nawe thatha isinyathelo manje umazisi ovinjiwe ikusasa lakho elivinjiwe ukusho ungathola ithuba lomsebenzi imfundo isibonelelo sikahulumeni ukubhanga nokungakwazi ukuvota lo myalezo ulethelwa umnyango zasekhaya uletha isithunzi kubo bonke abantu.
9: Ukhozi FM luhamba phambili. Sizi maphumulo, maphumulo.
10: Nozama umseleko.
11: I weekend ifuna ngabe ndinqamele kamnandi umuntu wami. So love it. Sayafona amajita.
9: Ukhozi FM, luhamba phambili.

0: Lilizela, Lilizela, Lilizela. Uba alosha lengoma emnandi anga.
1: Lilizela. Awu Lilizela, am Lilizela. Wey khumula leyo ngoma. Awu Lili umassive. No ngizakuzini khona no Kelly, Kelly.
0: Okay.
1: Wey khumula kodwa leyo ngoma ngisho.
0: Ngihlekisa, ngihlekisa, ngihlekisa indangothi uzwe ngolwesihlanu ukuthi definitely July.
1: Oh.
0: Ngiyabonga. No abantu bakhona ubukufisa ukuthi wenze uzabazwa ngolwesihlanu.
2: Imangele kabi nje ngolwesihlanu uthi ebetjula eksasa. Ah. Toy impela hayi. Oh. Hey manje.
1: Sekunjalo.
2: Awu awu bengingazi
0: hlobo. Awazi wena uthi ebetjula eksasa.
2: Ah, uluthu bangikile.
0: Uyaphila mfethu.
2: Siyaphila njani kodwa kanza
1: kwenu?
2: Siyaphila, siyaphila nathi. Cha namhlanje thina la kuwaza nabangani bakho. Hawu, kumsombuluko bakithi. Sibheka nje la indaba ethinta ke uyinhlobo ngehlobo zomasipala. Omasipala abahlukahlukene abefani. Nangendlela abasebenza ngayo, ikhundla zakhona njalo njalo. So ke ungcono namhlanje ke uphethe leyo ndaba emangabethi sisabalala ngolwazi. Kanti emva kwehora lesihlanu sizobe sihlaziya yona indaba ethinta iDurban in July. Sinongoti kwezenqipho.
0: Oh, impashini.
2: Leka nje, ha, ukuthi kuhambe kanjani inqipho ibithumunyu lapha nihambe kanjani njalo njalo. Yeah, so phela nje lezi zinto namhlanje kumsombuluko.
1: Ngayisiza ngayo ngoba lokho bengizokugqoka. Ah, ungabe senikhuluma ngathi nje.
2: Kusimbonile ke nosiphele.
0: Mama Tata, ngiyazi ukuthi uyalithanda ibhola. Kuthini uPaulo wakho kudliwa eBrazil?
2: Eh, iBrazil ngiyayibona iqala umncintiswano ukuthi hayi.
0: Ayikho kuleni izinto.
2: Kahle kuyona le Brazil esiyaziyo. Ingiphathe kabuhlungu. Akusiyona nje. Kusukela nje ucoach ebiza abadlali ukuthi bangene kwakhona abadlali abashiyayo esibazi ukuthi bantsimpu. Nanga umfana weChelsea lapha na wasala ngaphandle. Hayi ngabuka lapha kimi nami. Angeke kuze kuhambe kahle. Yabe ibibthuntu akuyona lezi.
0: Hayibo, hayibo.
2: Hayi ibibthuntu kakhulu baba. Hayi. Yeah, sengidabukela uNeymar manje ngoba nango 2010 nango 2010 waba nebhadi lokuthi uyayikhojwa uDunga owayengenawo lomqondo abanye okhoja abasuke bena wamyeka evuta bena 18 years uNeymar eshisa kuSantos akangambiza ukuthi eze ku 2010 World Cup washiya noRonaldinho ngabe ngabe uNeymar wayithola iWorld Cup ngalo ya 2010 ukube engakhojwa ngasho lenye igama hayi ngoba loyadunga
0: loya asamba samba samba sphe
2: shamba boy
1: thank you thank you thank you
0: uthatha phela makhulu meze ball sokumthinta emalolini
1: uyamnyakazisa
0: ukhuluma kuze kuthi akakhale like bayimfasule into ubona uthi uyafake
1: manje ayizwa kahle
2: hayi baphethe
0: asamba samba
1: hayi asamba sibakhulu umlelo cause yafama ukusipha nje indlebe nakusasa ke sikhona likhona ke thimba le woza nabangani bakho
0: siyaqhopha lezo so bayo

0: awubuke indlela ogijima ngayo. Uvelo wangishiya sengathi mile. Eh madoda, hey. Angazi ngoba noZaro sayahamba ngesivinini esixa kusathane kule insuku. Kanti yazi uma ingazelela uzoshayisa ngempela. Semhlabeni la. Angimthinte ngoba ngifuna ukuthi angithandanga lento ayenzisa lo. Ya, angimfake kula speaker uza ishayele kahle njengalibamba ngocingo. Angifuni ukudala ingozi la.
1: Yebo.
0: Sawubona. Yini ngikuvusela? Ah, ngiyaxolisa. Hey, lento yenzizwa la ngiyithanda nganhlobo yazi ngoba izokufaka enkingeni.
1: Yebo, ukhuluma ngani kahle la?
0: Ngikhuluma ukuhamba kwakhe ebusuku. Oqala nje ufika endlini sekuhlwile. Waduba mangabe ngikusola ngesenzo sakho.
1: Yebo msisi. Ufanele kusenze kangaka ukuzokutshela lokho. Yebo kahle.
0: Zara, yazi ukuthi uma ungalimala nje njengoba ugala abantu ebusuku, uzoba nenkinga ngempela futhi mina ozobuza imibuzo engapheli la. Hayi, ngiyakukhuza njalo. Awuya umosha imali zalo.
1: Hayi, buwakona ukumosha imali lokho. Angithi wena ukhala nge-safety yami.
0: Cha, awuyidingi bodyguard. Wena okudingayo nje ukuthi uyiqoqe nje umuntu wesifazane onengqondo esatha kahle.
1: Uqonda ukuthini kahle hlamsisi?
0: Ngithi siphathe kahle Zara nje ukuthi uvelwe ayiphendula umdlwembe nje.
1: Yipho. Kanti ungivusela ukuzongithuka.
0: Cha, angikuthuki, angikuthuki, ngiyakukhuza. Angifuni sasa la ukhala bese lokhu ungisola la uthi bengingakukhuza ingane nje ubhizi umosha imali ngento engathi ishunje.
1: Hayi, bomzolo. Kanti ungenaphi wena endabeni yemali yami? Usofuna ukungilawula wena manje?
0: Hayibo
1: kahle bo.
0: Angikulawuli wezara, ngiyaxwayisa. Ungenelwe yini ngempela kule insuku ungitshela? Njengoba ungezwa umshini
1: nje. Yimi nobuza wena lo mbuzo. Njengoba nje usugaxekile ungene entshini endabeni zami.
0: Hey, wezara, usukhuluma nami ngale ndlela?
1: Hawu wena nje ongkopolotayo.
0: Yini ngempela ungitshele? Khona sathomisa impilo engcono mhlawumbe.
1: Ngeke. Kanti mvukele ukuzoqula ama

0: ngifisa sengathi benginempiko given ngindize ngoyijikijela phakathi empedeni wami. Hey cha. Ayayilula nokho nena shift bakwethu. Oh. Kwangathi kunemuntu eqeda ukubhanga nje la ngemva kweyami. Oh. Oh, okay. Umthambo. Hey, dad. Kazophuma phi lo ekuseni kangaka? Hayi, ake ngiphume emotweni ngihlukane nezindaba zabantu nami nginezami futhi ezingakakhihli. Sawubona wemgenge.
1: Oh, sikhona sami. Kunjani uyaphila kodwa?
0: Hayi, sibonga khona nje ukuthi siyakho siyaphila, umsa wenkosi.
1: Awu. Kwa ngathi wena manje namhlanje sikhona yini? Bakwenzene emsebenzini namhlanje?
0: Hayi, kanti luthoki, umsebenzekile nje kahle futhi.
1: Oho.
0: Iyinkinga zami nje, ayi, zingibangela isisi.
1: Hayi, suka. Ungakhathazeki kodwa wesikoni. Kuzolunga.
0: Awu, nawe.
1: Kuzolunga.
0: Awukhathali kodwa uhlezi ushumayizana nevangeli elilodwa lokuthi kuzolunga.
1: Hayi, ngethembeke kodwa kweFatima. Uma ngabe kwalungela mina, nawe kuyokulungela. Ukhumbule ukuthi phela zikho ke nanenkinga ezipermanent emhlabeni uyabona. Konke kuyadlula. Yingakho ngithi wena nje hlala ethembeni kube kuphela nje.
0: Hayi, wedada, uyabona kube bekuthiwa bengakwazi. Hayi bengizocabanga ukuthi ngempela umfundisi wesonto thizeni kona la edimba.
1: Kanti lutho ke wesikoni sami. Wena nje ufuna ukukutshela ukuthi umuntu ukhuliswa injabulo, uyabona.
0: Hayi cha kusho wena. Ubona ngobuso dadhe, hayi cha, ugcwele injabulo impela. Lezi nsuku nje, hayi. Yini kukho nokugcoba yini
1: kanti lutho wesisi lutho kutshela mina injabulo nje uyabona esuka ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo.
0: Hayi dada wazi wajabula bo.
1: Uyabona mangizukutshela lokho esikolo ungilalele kahle uyabona uthando lolu sikolo luwumuntu omkhulu kabi uyabona lilapha kwasana esikolo uthando mase lukho.
0: Hey kodwa nemiswa yini kangaka wena.
1: Hayi lalela wesikolo ngikutshela mina.
0: Hayi
1: ngiqonda ukuthi yabona selokhu ngazwa na nomntakathabetha uBhuti yabona into ehlangene nosizi into engasayazi abasemzini labo kimi angisayazi nje.
0: Hayi wena umuntu ngempela. Yabona mina nosizi nje hayi cha sihlangene nga njengamathi nolimi lesintu ngiyakutshela.
1: Hayi kodwa ngicela ungavumi ngawe sisi please ngiyacela ungavumi nje ngawe.
0: Hayi sengizame ngako konke wemthambo kodwa nje akuhlangani akukho kulungayo kunhlangazimuka nomoya nje.
1: Hayi kanti linda yabona linda nje kancane kuzokhanya angithi kuye kuthiwe nakwamakhanya kwavele kwakhanya.
0: Yeah awushumayela webushumayela. Hayi ngakho na usukhanya nje.
1: Yeah sengukhanya bha yabona.

0: Kanti ngilele ngedwa madoda. Azishone ngaphiko olwethu njengoba seyisigila mkhuba nje kule insuku. Wanike lo msindo kwangathi uvela ngasekhishini. Mhlambe selonjo. Awu, ukhokozani? Mai. Ngoba lo olwethu nje locingo olukhala amadoda uyazi uyihlalele nje la headboard. Kusobala ukuthi akaluzwa. Njengoba ilebe lokugqoqoza lento ayigqoqozayo le. Awuthi ngimbizi. Olwethu. We olwethu, cingo lakho liyakhala la. Woza bo. Hayi bo, uzosemthule ke mhlamba into ebalekile nje. Hey. Hayi ngiliphenduleke mina locingo uzomnika umyalezo. Olwethu sifone, hello. Wayithela umsubhetswa yini?
1: Ah, angizwa ngikhuluma naba.
0: Yini obulindele ukuzwa vele we beauty? Ufuna intombazane endini?
1: Oh, wena baba umzolo, bengicela ukukhuluma nomngani bandla.
0: Oh, awena elisanga ukumphuzisa utshwala izolo, ne? Usofuna ukumshaya ngempinda manje.
1: Hayi, angazi ukuthi ukhuluma ngani.
0: Musa ukuzenza isiphukuphuku kwena. Angithi into ojwayele ukuyenza leyo ukuthi umthathe la endlini ihambe yomdakiso.
1: Hayi bo. Mina.
0: Uyaphika, uyaphika. Angazi noma uthuphikani ngoba into ojwayele ukuyenza le uyazi.
1: Cha baba umzolo ngicabanga ukuthi uya.
0: Hey ungalingi ungibize ngoyihlo wena ngubaba wakho mina. Wena unobaba njengami wena. Hey musu ungijwayela kabo wena ntombazane endini man.

0: Ngicela ungathatha amawala Zara.
1: Wemsisi.
0: Yeah.
1: Ngempela mina ngivusela ukungihloma ngemibuzo le engasile. Hey bo awukahle bo wena anginaso nje mina isikhathi sokuqulana namacala la.
0: Cha izathu esidala ukuthi uqala ukuthi iqulisa amacala ingoba awufuni ukulalela wena. Awuhlukana nodazenkani ungilalela uthi ngithini kuwena.
1: Ngiyakuzwa umsisi futhi kade ngikuzwile. Sekwanele phela manje. Ngeke mina ngilongilalelene nalombhedo obizi ungibuza ngawo ngemali yami. Kanti siyayibanga yini le mali?
0: Cha akekho ukubangisayo ngemali yakho.
1: Kodwa ngibuze ngakuyani?
0: Angithi siyabonisana phela
1: nje. Ayikho into esibonisana ngayo la msisi. Wothi wena ufuna ngizwe ngawe.
0: Yebo. Ngihlola bo.
1: Lalela ke mzolo. Ayikho into engizoyikhuluma nawe manje mina ngendaba yemali yami. Siyezwana?
0: Yazi kodwa Zara into enjalo.
1: Msisi. Angizoshumayezo wena mina la. Baba anginaso isikhathi salo msangano wakho.
0: Hayibo, wezara. Zara. Hey. Yebo selivalile ucingo. Yebo ungenelo yini ngempela lo? Eh ayi cha umhlola ke lo yazi. Imshishe ngempela imali umuntu yazi ngizona ngendlela akhuluma ngayo. Hayi angikazi ngikubone lokho. Hayi. Eh? Noma ngathiwa abantu bayafana kodwa lo mistopheni sama tax uphumule. Kazulu bangise ngakuphi? Wathi ngishayela i-hot. Hey Ntokazi.
2: Awumsizi uyapi? Cela ungiphe lift phela abantu.
0: Uyiwapi vele? Woza ozongena.
3: Awumsizi. Kunini lindele i-tax yale e-town?
0: Kwenziwani e-town ukuseni kangaka?
3: Yebo phela ngiyowenza i-quotation e-equipment e-saloon yami.
0: Hamba ntombazana, awumadoda.
3: Okay.
0: Iyancimeka le nto oyenzayo ngemali yakho ngoba izokulethela inzuzo ekugcineni. Awufani nalabo abantu bamakhanda aqhwahazayo.
3: Ngiyabonga. Hawu manje ubani nomakhanda aqhwahazayo manje?
0: Oh ndaba kayikhonjwa phela.
3: Maye, yibo wasushintsha nobusu indaba bakwenzani?
0: Ubani indaba yakho? Lalela, afuna ukuzwa umngane wakhe yazi, afuna ukuboniswa.
3: Kahle bomsisi. Hawu wenzeni manje uzara?
0: Cha, yazini. Unodaba la esingaboni ngasolinye ngalo naye.
3: Udaba lwani ke manje lolo? Ngiyabona ke, angiyona phela mini psychologist msisi.
0: Kanti ke lesi banga hayi dinga specialist yazi, ifuna nje ukuthi umuntu asebenzise ingqondo kuphela.
3: I'm listening msisi. Yeah. Ni bangani manje nomngane nami?
0: Cha, indaba inale mali ayishelo babo wakhe yabona. Useyitholile, angazi umukutshelile yini.

0: kodwa mgenge waze wangikhumbuza mzwana uthando lami nohamza lusashisa be yazi livutha amalangabi sasingamathe nolini
1: ngiyakhumbula ngiyakhumbula kancane kodwa hayi bakwethu ngingavena sibangela kodwa umnceheza ha ngoba uhamza wayehlezi njalo nawe hey futhi uyabona njengafuna lutho ngawe impela bonje hey bo ngisho hey lo nje hey bo elwa ka hayi cha nisibangela umncele hele hayi hayi hayi umncele
0: ayi ngasoze zabona phela lezi
1: ya kodwa ke phela hey yane
0: hayi ngibuhlungu ke noko ukuthi namhlanje ungcwatshwe kwesibili umyeni wami angifuni ungasho
1: hayi phephisa sikhona sami phephisa umlamuli bengicelile ukuthi ngiyommela laphana njengoba phela yena edingeka le emaqhosheni manje ke ya bekufanele ngiyommela namhlanje
0: hayi bo emaqhosheni
1: emaqhosheni
0: uyokwenzani lapho
1: angithi uyena phela lo thole le tender nansi le tender le lokukhanda emgwaqo kanye nokunye khona le
0: ajabula loyo yazi sino shiya nosizi la olulethwa uyena kulomndeni manje jobulana nawe uzolungiselwa ke emngcwabe njengoba phela seshilo naye sekhulumile phela umphathi omkhulu wezimali
1: cha bo angiyimina lapho angiyinje inhlobo nhlobo lapho kanti naye futhi ngimchazelile ukuthi hayi ngeshwa ngeze ngikwazi ukuphumelela lapho mina
0: hayi bayabusa bomlamuli
1: ungayikhathazi ngalokho siyabona wena nje ongakwenza ukuthi unakekele impilo yakho uyabona nje uzoba right okwamanje unakekele impilo yakho
0: hayi ngiyabonga eyi yazi kunodatshana la ebengifisa ukuthi mina nawe sekudingide nje kancane endlini
1: awu obufisa silidingide nini khona manje
0: kunjalo nje
1: awu Nkosi yami yini khona sengingonile nibakwethu hayi hu hayi